0: dogi ubangana boy de juye to bolla utuni garme perado yin pegna utuni garme perado pe bininga do ubana wiya logo godu wana wuro pono ba yin ne na do mi ya logo no apingo no ubana boy de juye ta weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini windin pe maka kemo nyoda e balo Yang cabi rako bapu indiri ni Uweru legit Uwe ta chala kristo Te a chala pu indiri gire Ocha Pu indiri shoga kumu kani kura nuwa pi lego Muluka buja kumu kani kura kobe pi lego Uba aka chwe idu muka okara pepere neno Aka riko ni pin mumi legdu juda roma roma Kar mo ya bele mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me Windin be maka kemo Windin shoga kumu koni kura no pi lego mulu ka buja kumu koni kura ko be pi lego uga ka chwe de o kokar pepare neno agari ko ri bin mum legu yura roma roma Kar mo ya bele mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me Vino lera Mujoti se grume olipshing Era pundini Pedro dao Ruata yera Yera ni uwarukite Lwako bidu pingu te kupuni Mirko wana yera duungkwam Bidu pingu te kupuni Mirko wana yera duungkwam Ujori ni yera wana yera ni Pimir wana poruna porajia Kana kelu nyinge Imiso kwa rip Wago chwago joko ni wangra mukono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa noe na nena mitu tuchudang Wago bidu pingu te kupuni Mirko mwa yera ran nero te yeru Misa mila nambu Wago bidu pingu te kupuni Mirko mwa yera kan lim Bidu pingu te kupuni Mirko mwa yera kan lim Yoni ene yera wana yera ne pimir wala poru una poru jyap Ana kelu nyinge miso piu ebi Wago chwago joko ni upiu romu kono Enu kena churi pipingi yo Ene tuwa noe na nena mitu tucho Wago bidu pingu te kupuni mirko wala yera duon kwa megin Entertainment Wago bidu pingu te kupuni mirko wala yera duon kwa megin Entertainment Wago bidu pingu te kupuni mirko wala yera duon
1: Iyom ye kere wer kwaro Iti winyo or radio Iti winyo or radio Iyom chun kere wer kwaro Pimara me pacho
2: Iwan lang yubido tema Iroko kamu pene
1: Iti winyo or radio
3: Donc yiri fer winyu kit ka kana met tia doni rangi ye kanyo wa yi nyo be wa yi wereru workin man

Jal wat ming ming wel tiro lo tien wa un mon ko wimba ayaya a la dina ki kuma be kan mo organ pala dira boy mister hey ana ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono chi aber kitam en ko madam segi ko me gwa eno hey ki kuma be ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri ana wati apoi good I karma da nena kir pinga pe mer ni anga mer ana tu gi chelu pe nwa e a boy we en mama ni kon pe kat wa ka mata do e what that mean do cho ki ma e cho ole wa ko mo babu do ke nena we ti ka yatu me gi danu ke chini ku ya we ha a boy kar o ile ga da do kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do e eta ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu nyaki liri yene di chi ana na ki kome ana wachi mana yeah boy ha ana wachi lu boy te ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha chi ger mama na po po ne pe kar la lu mama ne ene dok chi ana ne boy lu boy te ka ko ma ti put geno pe e cho wachi muse wa ka wachi leba cho le ti ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ana ye karoke ana wachi mana ye

no. Jai kwero lokawo, we toro bedi no no. Jai kwero lokawo, we toro. Ana meti ki pene kwa madam se mister, chi cho wache ni ka kuare manok. Ikar ma cho do dugo, cho kong doko li ngata. Yako doka lo kwe cha amone miyana wache waro be, ana miya chetwa kama ene ti yeni. Kara miyana no teo beru us girl pa one or anone, chiki miyan ruma chiel ki nge kenyo mister, la kuali tu. Loro nanga mudun, ana wati lu boite anna ber ki tamne ka twar me ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane me in komiti e to wati mu zeti makki ja ka lok an pedone done wiya ma twal ki ku ma be anti ki dakona ka ngar en kam ki don peba pe yel wiya en to kay bi chierba man nge at ken ke no at mo mala ti na nyaka mo ber nyime chi pen ki ken chi o gnyoto du gore ka me na boy ki ko me ana wati ka ku mana yel don pe lu boite gena don pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha wat ko mara mera ana na a wini ka cho wati ki dagana ni e nyak lir we gat werba ye ro ma tin yor yor wa kin an muze dugune no wati o ticho dujo wen a waje o mana ya boy a yere don pe

lati ki gumo be kan ma o ring ot kuno mister hey ana no ka nyako cha ober kama cho wajo ni ki kome ana pe na wati nyake we dugore ka miana boy ma na ti kwene ki kanje ki gumo be nyako na tugu nyoro dugore ka miana boy ki kome ane a kon dugore ku man mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki ot kuno ni don luor magama gua ma da ana ji angi ma nok cha we nyak ke we ko ene kon he i kar ma nyaka do bien mister ana we nyak ke we mi ana boi mo ti ot kan ke la tien mo nyaka no wachi mo mi ana boi do ana we ka ku mana yele don pe he ani a doni ot ku man mister ano ka la me mo dole stylo tik mo maka ene no chwene kono ane ano miana boy chwe mu wachu begi kome matuguli chunya o teng ikarma do amale ka mota an luor magama gwa mada ana wachi miana boy mana yeyin my love is not for sale, leave me alone, life is sweet. What a year lamego lamego chere tuan ko komene de dane anda ka cher ka lani wo ma laba kuje ki kwan tiu na mone ma ti me keren ana wati mod mien lo boite ko na ne be ti gangba ko no wa kwan wan kweri du joen ki guma be e kanu ya gang kwan palu dir bana tie era ene wina ber ka dome ana ber ka wati jam mo ma be de da ma ke gang kuje ti a wer ata boy ka en ka to era ba wa ci ke le gang o lu to ne an ka o chobu bunyo mo ma no tera kar wa ko mera ana wati mi ana boy dong chue char cham chu ma ke ne che de ti ga do ke gang ka ku man ba ti to ara le ma wor lal ay we mala mal ana chi le won me da gang la dir boy mera a quality lor na nga mudun he

kwerwawo jajalo lima wara jalaweyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka da ko nyir putti bu de ka ci wuy met anan wati a boy ay live na boy tang tin hey gena do ti mai la tena mane kuma yang war ma tikata mak luoni lok moti ano ga cho kwot mot ka ta mati tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omer ke nano Poko kare ni ki meja maki wiyo kome ki vanis dek Kae ming itu er kwa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo war mister Ana wini ka chotu ki chak lok ni nan ba muze A tiki la kir maler mo kan madak tao pi mno ni kom chao bi chile kome mera mo nyate poko kare Ana wacha boy ana bere kan ata yin kom yor kara man dok tuo mo tie la ten ci dok raj do la ten na man kir yan ngoma dak taw choy ne mere moñi cho wati dak taw wati mere moñi at mak luone klor kon yen ki pana de ene nan mi na tieno kir ene wadi ha aboy ana bere kan ana gine way kon gen ki de kara man taib yak man yen ma buru kata kara a yele don pe do la ten an bana winyo ngwile mo tie yele kan tamne ka tiu ki yat ni ci olto ramo kele la la mo e cho wati muse yin ka ga wati lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana wini ka cho chir ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bin yo kan kan wang ma tie o dek man ya ga gutu ji tu toale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Jang muti ni mo ka riyo na mo ka tella ke ki bi kor ke speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok di

awurba alla ko bini cenca be dunu jo pon pon kili jay ci kula belli nyero punyu ko bini beri kuri ngwi ngwi tunga alla ko binu ma ko ndo ko pura tek tek gamu na ka nyi bu gele go long awurba alla ko bini cenca be dunu jo pon pon kili jay ci kula belli nyero punyu ko bini beri kuri ngwi ngwi tunga alla ko binu ma ko ndo ko pura tek tek gamu na ka nyi bu gele go long.

0: wilanda na kubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo pien tuti loo shigi pini nyweli yin shigi loo tuti yuwa kola poda yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyariye lomro te nyomo yini te toko diere pedung mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal nyaka shigi mundung mundu migi kome yoni miri maru unu mon Awe lamba na kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te kwako pingo pien tuti loo shigi pini nyweli yin shigi loo tuti yuwa pola pola yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyariye lomoro te nyomo yini te toko diere pidu nga tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal nyaka shigi mundu mundu migi kome Mujeri mieri maru unu mon Baba bear Aniwa Ania miiba luturi
1: Kamu yi jo kobo ni mani shen shuk lo moro po shiki pat Kwanya lek bolo pinga komedo nga miela miela Ni diere le kobe kopa te ni diere no kobe totere ni a Jin koi shumi diere no abuoli Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti ma kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ga o kiri chonga ga di pijodo pe aneno atina yiri beri winya ni ajo chengre mi ne o da ono no bayin ko be yete kamu yi jo ko boni mani shing shuklo mor bo shigi pat kwanya le golo pinga komi nga miela miela ni diere re kombe koba te ni diere no kobe totere ni a yin ko ishumi diere no aboli ana woro te wani shigi shuka kiranga te mako kiranga te oro ni pin mori atwal akadu kango kiri chonga ka di pijodo pe aneno adina yin beri winya ni ajo chingore mi ne goda kono no bayin koba ben winyo garbani mat Inga tamo nyoma choke chunga kelugi Moro tara kelani I burro Burra bear Wani na peo burra bear a kelugi ena luanya wora Wera ima dong kop mechu el chunye gong win Winyu karo bori mat ima dao daye Winyu karo bori mat ima dao kobiye Ninyo ma kelugi la chunye peye shon Dong jo meriku dia dine kadiango Amen ni tupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago, achu mwidano pa.
0: Neno. Kwa wene wene ye.
1: Winyu karobori mat, ima dao da ye. Winyu karobori mat, ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dungyo meriku diya tine kadiango. Amengi tupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago, achu mwidano pa.
2: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.